manam sen bokk talibé moy wax ak yeen tay jam la di len wax we need peace for all around the world ndax aduna bi amul solo mo gën ngay dundu da solo te xam nga ne lum lay wax amna solo te yag nañ di kaas ñaata atagini you know ne rew mi dafa